Nayan bakan sembo na makasi. Tena motona yo kimpasi muasi bobele na lobana yo na lingio. Jango yung jong yen wen yi ko chang shang suo yu de yu er qi gong tong ming xiang wo jin chang ji xiang